0: A mi si bay fòm sa mbose
1: plato.
2: Je di yo anou mwode.
3: Monsieur, ti gen sa mwove.
0: Fouko bay vek batne.
3: Non, msa si yo jem nan e bon.
2: Mè an Alexandre.